sowing mat, yava eo makangong, yokushake, etumanamak, nanamos yangwe.

na tewa hunan wis na mayan na mati wa ay na tewa umumi yang kisa kita umi aonan papi tayan po tewa hihin ye pakamiese papi kepi an sa akbit te itamit kuyanes katil akiki nung itam tewa ye pakam itati mui hihi taas awin kakyang papi po tatayong kahit ahopi te kayang umag tewa angkas Umuti may aw, hupiya tutak, italabay ito kay bayani. Bapian ihihi mo yang tiwa itam it. Hakti may sunanep, hakamiti may te hakamhi te tibak, hupila bayit ang tawisak. Umakati kayang kakuspi umahin putaw, pay umakit, kinaan ti may yang usatayo mo. Hakupi te kay te, hak nabot mo sungyanen po maitam mo miya at po yan ikispayin mo sayos tatawit hihi ta ang hak te kay te, hak nabot mo haki auhi tahin ya atutak ni umang tuwa tatayong nanapin kasi yung umaka kapan yung umaitaho pilabaye te kay bayan Mata kai baya ya ama somai ama kuamai ama ngamai ama namai ama mi kupia tutan iya tua ita lavai pasima itam son hisat pahan lavai pashin ya pakam akies ni papi ansa hakim yan tete kaya nana mi pahan kuasaya tutang itam sa sayom nyak itam tete kaya Itam kasin itaho pilabay ato tango. Kimi aw itibuto ting buita maos ang itam kuksiyang umap itamay ka kahupiya ato tanya ka nanaw na ka buita may punish lalawang na buita ang buwayok to tika na hupite ka ita na yan songopang akunya ita ka paminami sutsap hupiya atang paminami isobit Ikwabit ni ipungay ang merit yung inami pang kakwang kaya pakam na himuitan hupiya ta ni pumasutsep pe pakam hupiya tuta tawat amamiya ta ni kaya pakam na himuitan yayan hakimay awya tutang nuk umatawat wit italabaye tukaybaye umaya pakam ak songka Uya bo yes ni umak mong basto tini. Umhapi tewa yet ita itahim. Itam put amatap yan. Po yan it yet itam hihin kasi ingwa. Umasa sayong po yet tewa nana pita umasosong ya hihikya. Umakayet pakam umangamay umanamay. Tispi umasomay umakwamay. Amami nana pinya aasutan. Umaka kanana pinya pakam yes ni. Uma wengwayok to tek song katawa uma kasi ang wengwayani. Haksak ao kanana pinya atang pasak ao yatak. Pamte kaye pamhita hapi aktawa mung basting uma obi. Kapan hakam yes et umaya pakam. Uma kasi ukalyani. Hakpante uya wakasi nawak ni. Hakak mung basting uma obi yet pakam. Kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyani. Pamsungyaw na niyet pakam te kyanta. Yet pakam aksinong tis uvi tutim tatak. Maisok ak yet pakam. Kyan el sa tayom ni kyan yet pakam. Tewa kati. Maisok hakam hinsat kyanya. Umuwi kapan hakam yeset umaya umakati ukalyan. Uyomi hakam yuma ukalyan. Sup kyo sin mo yangami. Payasa.